Nitin dying abuanati tangimint. Good way gas nitinugi bisin sa one. Nea narp domintat. Sahna, sahna, intatham wazi, CJWE. Minchispa yade da.